And me sometime ni so wa share ho a chati asa ebi ko na ebi aba ebi ko na ebi aba ebi ko na ebi aba enti ama